0: Yewe kaliko.
1: Aliwa.
0: Nalakwaranga. Nalakmira. Nalakare jumboya.